Ado iyata di Pine Hill Health Fair iyata basaho ato le di iyachun na dins tayos kasko na do le satsata kitas kenza pena don le tkare kitas kenshi do le di iya Pine Hill School Multipurpose Building kuna iyata hos ato le Ado special guest or activities iyata hos don do le Ado iyata di initiatives